info@radio54grandpanorama.com bazoyidlulisela ngapha kwezimnandi zodwa uze sikwazi ukuthi siyayihluza siyibone siyicubungule siyihlize.

Abatitsho isiyanda umunye wabasakazi beRadio 54 African Panorama okhola ngale ngaso Soweto othanda kakhulu igqom gqom gqom uyazalwa namhlanje sithi indoda endala mkhopho esijikele zikuzosa

athakatha lwana ngathi kuyaba kuyizibusiso zakhona abafana abaningi baka lo gogo sebenamazinyo lilodwa nje ugogo eligcine lona lezinyo lilodwa ebehlafuna ngalo mumbu uyabona izinto ezinjalo laba seliyisikhali nokuyisikhali ukuthi uma ungamsondelela kabi laphana uyakutenya ngalo laphana khule vokamdlandla laphana siyabonga silo silo

Hey, banjani abantu? Kahle siqale laphara. Uyizwe, siqala ngaselilisotho laphara. Kayibula. Nga ungayivula nje. Kuzenzakalane. Ku December, beke abafana nabo bengawuphazamisi ngoba mase

ngaseke eSwatini siya kuphi manje siya eBotswana kuthiwa dipesenti vetirongo dipesenti vetirongo zikhona ezinye iipesenti zakhona ukuthi khona azikho mnandi uma ungazitshaya uzidlulise esigabeni sakhona zizokukhama zikwenze ezinye zezinto siyakwazi ukuthi

Kupaya kau kanan zikutinya marima mwimbi akarova kamweka kakukaka kana katinya marima wawo ndiye ka lenda kitazwinga msoronyo kabaru na kembo ndiye akarova kamweka kako neudaruka aywa kambo kanonakiza kanonakiza kuchiri na kuhisi kanonakiza kupa manguma iwe ngasika arakati butaka taka dae shidu chumbo taka taka dae ku nga zirambiri kana zawaya shakada nizira yui zikati mwadei tumwadei tumwadei tuwa jeza

ci bëgg da nga bëkk ak nga ara jay ni bo do ati mo do ñëw da nga seen ci dem panama no do di fa ñëw ñu su gëz da ku gëz am na sax su ko gëz da ku gëz mu gëz du mburu mburu nga do nga rawé ko ci gaayo ah ah sérieux les jours ku gëz da ku ne patane ay ko nga di brr waaw do bo dam jaw do enda non wa guembe non wa mu hapa anzi ne wa ngum azmay baru me gëzay ye jisho bu ne ngum azna gëzay jisho du ngon pour na yaba non za ka wi ma ngum gëtura non za non gëdora ani zo di bañ ni wëdon ci re kam ka zema so an no wa ko ti kana ci dembo ga ci ga ko da ko fana nay ko gogo suñu kana mo ci wa ko ba ko ngok ni dembo shara kay ra ko ma ni on ga na nawo mo ga sa na sey a di ko daro mi na ko ma na ka ku geza ci ni ngodu geza ka ci ni very simple ani ti ko tsara tawro ra ko ni simple ya ko ko pinya ga mbaten ro mo ko tara mbura ka cena ko tanga ja ko ko shema ko ko ko geza ku ja zo geza ah kuta kuta ngo di brr brr ah ku geza each and every part of your body because this body it's a temple itembere ya mwari ukaye geza ya kachena ni mwe uko kwa chena azisho kwa rekana mwono fumbaka ungo nguro umumu mkame vani hapana chini mbogu ruwaza ana hapana chini mbogu semesa usa sanya we na hapia kuna wakuti urugunu hawema kugeza chini chaka nakafanu mfunga suenyo umno mbona chimutase kana pepe tumaru keshi nungu tushikira wako umbiso pate wakumana wazika geza ipa pepe uzna uzina wadi wadi ngweza roo onu hapao sisi wa upo zungu waka watu hata kuti nguwe anu mga umatirisha mara nika adu mga ya maruku manjina komi manjina raini alo zawa haku bingi yo kisa akuru kita zake pelegu dia kuna munu bewu awande vipi tefo ushin shebanu chita shudugu tanda sana kutai sura kanaka shudugu tai rata kati wana mwari chakule na shudugu pide mwa 2025 mwishika nane kwa kwa kutumusa 23 ga chitengeze basanton basanton Radio 54 ichita zvidau dau kunyatso ichita zvidau dau rozono zvidau dau ah ingo garawa garawa tenga tiketi rakuita kuti zvinyatso kufamba zvakanaka chete asi zvekuti achitaurirwa mbare dzekumusara zvionere wega zvichiitika ndairepo ini zvichiitika ikanga uchipupura kwa history ka ezvinhu zvakaitika uripo nae ungangove womunhu asinawo history mukati menyika aiwa kae vaone history vamwe vanga vaenda vachitaura kuti General Eric Knight so far ndiwo vanhu ndiwo munhu akaimplimenta chinhu ichi kuti chivepo so already atova nemark muchinda iyoyo pasi rese waita zvipi mukati mevanhu

saizvani nepana pa kireri kwaZulu. Aitara pana pana uyu mukomana uyu ka uyaide kunorora mudzimai wake akatotakura mari mbashi kuenda naye kunorora. Ndingonya yacho yakaitika. Anga tora zvakawadai. Pigu.